Hei hi Akash bani ai zol ani kan hun man dan tu ran lok lang pui lo ngai thang u nakin daruk laminate nga achangin chanchin thar sap chonga chhiar deli mi kan la chonga nga daruk laminate som pathian fakna hla la huna mabok question zai pol le ser chi pastor bel zai pol te harem kan ngai tha ang jing daruk laminate som thum panga a ram ngai saktu thukho chang le sangadil siam ejon natlak ti thumanga zonun tuangi director fisheries department mi thu soi kan ngai tha anga jingdar sari zari moi huna miriam lal choi moi le ngur hlun za machak chuak te anlo zai anga dar sari le chen ve chingin chan chin thar mizo chunga chia kanun pang chuak anga dar sari le min somli panga a thirvel na hun kan mangang jingdar le min somli a hindi la kan ngai tha anga jingdar kwa chagen ram ngai hlauna nan sil ram ruati omega fan ai le ruati kite zai kan ngai tha anga dar kwa le minet som panga chengin izai ang uti huna asamis la kan ngai tha ang dar kwa le chan ve chengin hindi la kan ngai tha lenga dar som zai re moi huna elizabeth zodin pui le lalung mo na chang te ten lo zai nga dar som le minet som panga achengin fakna ri moi huna mahaganesh zai kan ngai tha ang dar som pakhat le achan ve zai rem moi huna chris ms dongki ma tilal khongai le lal ming lan chang te ten lo zai nga dar som pakhat zai rem moi huna agnes vanal kol tiri joseph lal fak omale linil than zuare te zai kan ngai tha ang dar som pakhat le chan ve thu le hlauna thu chi ni kan ngai tha nga mizo lem chan film le drama lama ma kan son dan ti thu pularam moi ngen te associate professor john government johnson college ami thu soile nam in pum khatna atan chong in sha ton chang kai na ti thu manga benril fakzwala je thankima college ami thu soi ga nga thanga

Tukin patian fakna launa kan langai tlang man sakber ka ilu ber katan ti lani arun rem du te ka ma bo ko shan zai pol te ani tu ta chuan lungmin len ka thlir ning don lo ti la sir chi pastor bia zai pol te remi lo ngai thlang u

kan thak ta kha sar thip ko she sir thip pastor bia zai polten lungmin len ka thlirning don lo ti hlan remani tuna chuan hlimini zai ang ti hla kan ngai thlanga mawbo question zai polten nan remang.

Limini za yang ti lakin ngay tlak ta ka mabok o shan zai pol teremeni ya. Tuna chuan sir chi pastor bel zai pol tin sual tim tuk ta ka ti lan remilong ngay tlang u.

Lalpa cha fakru tihlak ngai thlak ta kha ma bo question zai pol teremania tuna chuan tukin pathian fakna hlahun kan hlangai thlak nunun ber tur kan ngen che tharau thiang lim ti la serchi pastor bia zai pol teremilo ngai thlangu.

0: kan ngen che tharau thiang lim di lak ngai thak ta kha zer chi pasor bia za pol teremania chuti zong chu tukin pathian fakna launa maubo ko shan za pol le ser chi pastor bia za pol te hlarem ga ngai thak thei te chuniya akashwani aizol changa puan chwa ani
1: hi akashwani aizol ani kunna thokte tan

tiang te har satna te hi kan la tok lova chuwang chuanin ngai ngam takin sangat kan la khoi theyani tin man man zo ka shal theina turin are pemo pikalemo te le ei tur dang dang angin sanga ya siam chwa thei boka tin dil siam a en kol le azor chwa chung changa te le athil thil dang kai noi sang sanga mitam takin eizon na an nei thei boka tin sanga dil en kol hi a hau tak lawani abik takin nadang thok lei thei lo te mei chia le kung upalam te no pangjok te puin sanga en kol hi an olsam takin an ti theya sanga chopek te a lei tha han the te po thil har salutuk anilawa om nem jok te po ina tho thei ani india rami sanga tar chwa tam lama sang viau maila kan mamo khop kan la thar chuak lo hle ni chu wangin sanga dil siam hi ram in to del na tur kong poimo tak ni in mizoram a ngei po fisheries department ke ni ho te hian thei top kan an chua thina chu ti chung chuan tu na hian kan mamo zat za a somni somthum vel pa khi kan la thar chuak thei lawani chu wangin sanga hi kan mamo ringa kan la cholut ringa ni market lama buaina om lova shal thei lo nong emukha a om lova kan mamo zat po kan la thar chuak lo jok ania chuwang chuanin a shal na tura ngai to buai angai em em lawani tin kan mun ma nei that na le zual na mun ma mit le kolasip district ta phei khu chuanin sanga te hi kan state chen om assam te tripura te hianin mizoram sanga ma mit le kolasip sanga hi an du em em maya man to tak takin an mani state ta an phur kha thinani tin kan sanga thar te hi atuin mun dang ain a ri sela thar lam bi kani ti hi an re chianga man to tak takin dil an run khar top top thina enge muzat za asom ruk chuang lai hi chu mizoram tang hianin khumi ma mit le kolasi pa an thar chua ku chu kan thon chuak ve ni tin kan dil nei dana hianin atlang puin dil pui kan ti mai stocking pond kan ti deuh chauh hi kan neya atam zok hianin 0.2 emo hector ni vela zau theng angte kan neya a aya zau te po kan nei kan ong mai thei atlang puin hetyang stocking pond hi 1.5 meter athuk vel meter khat le chan ve emo meter ni emo athuk vel ani turaniya mun thin khata hianin sangadil sangakhoi puitlin na tur si hi sangadil lai thu ka ngai lo ti enge muni rin natlat hi nei an om thina chuwang chuanin ponlang deuh dewin sanga dil kha an siam thina ni kan sanga dil te thar hlok le zwal tur chuan a ponlang lutuk chuan sanga te kan da tam theilawanga chozon na tur tlat na tur an nei thadon lawani chuwang chuanin a ponlang lutuk ani chuan a thar tur za kha kan thar theidon lo chuwang chuan a thuk zong kan soitak ang te kha ngai poimo ila entinan hector khata fingerlings kutzung chang chen vel hi sangria ta tanga sing khat te da turania da tam lutuk khan kan hlok do ne mo kan thar tam do ne mo kan ti khan chote a mun ol te an lawin chan lawa bo ruak te an lawin chan lo na sata wangin an than tur za tangin an thang tok thin lawa chu wang chuanin mithiam te chuan hector khata sanga no te zung chang chen vel sangria ta changa sing khat da hi ato kan tiya dila sanga cho omsa plankton kan ti te kha

an han ring tlak tlaka amei ro chu alo zo le mai thina wangin supplementary feed kan tia cho siam chok te entinan badam emo herna shyak antam tel herna khatiang ang a fe te kha le huit vai te fa vai te nen a inzata cho polina bukuri zat in angin katyang chopola sangat pek chinte tin baka chodang dang te potun la ya chuanin factory ya siam chwa to te po leitur om china chungte po chu pek chat angai mm china tin an chopa ngai plankton kan ti khatyang ang khalo pun theina tur chuanin leitha an mamo ve ni chu sanga te hi thai ang cha mai hian nia entianan bong ek ina achom an tram chu a ron dong tha in a risel mm thin ang khan sanga di la po leitha entianan bong ek te le leitha dang ssp te npk le leitha dang dang te kan man chin hian dil chunga plankton te tan cho alowin siam hnema kha kha plankton te nan ngeya an lo pung thur thura chumi lo pung thur thur chuan sangat cho sanga te tan ei tur alo tipunga sanga te an lo than lin chak pha thinani chuwang chuanin kan dil song bol lei thapek te hi apoimo eme mani ti kha kan soi tel dua kan dil te uluk taka kan en kola sanga te that taka kan chom chuan e zon na atana that tak ani ti kha kan soi le doni tin hetia sanga dila kan lei kan lai khwara tui kan ti tlina kan khoi mai ba ka hianin tun la ya chuanin sanga khoi dan chithar an ron mu chuak nual to a india rama po hianin kan practice ve nual to ani biofloc te antia hi hi sanga chowa sana pek bel ngai lova ama le ama cho in siam theina ania tin na pani na chon recirculatory aquaculture antia tui pai le da lu bel om lova kan tui man ama le ma in filter khatia in chom chun zom zel tur ang chi te tin raceway aquaculture antia lui luang ang maya sanga vulna mun te khatiang ang chi te khatun lai mi thiam ten an han mu chua ka an han mang changkai tan china ram changka nga phei chuanin hei hi hei yan sanga thar ati lok me ma mun zim te atangin sanga tam tak tak an thar chuak the ani tin sarkar lam hianin central sarkar hian kutna tok tu te ngai poimo me ma chuwang chan sanga khoi tu te tan sanga dil siam du te tan rim chang tan puina chi rang rang te hi aron ti chuak thina tin tuna kan sarkar ding lai te puin kutna tok tu te tan ti in bana kai mangin thei topin tuna hian sanga khoina te ti lar mitam zok tana changkai turin ruamanna siam mekani tin sangadil kan siamna munazir le kan tuiom dana zirte chungte po chu thiltam tak ngai tua ngai kan shat ngai hi om china tin na chopek te tin aseng dan te tui om dan in thli thai fo te tin natna engemo harsana om zeu zeu te katyang lo en fia zung zung te chutiang angte chu thil poimo takani ti kha kan soi tel duatin ba ka sanga hi chitin mai hi arim ama khop meya integrated farming antia phechonin sanga le bule thai tenen sanga kha an khoi kopa alok me mani padikam fish culture anti hi champaya khyanin an war mm maya tun ma chang sang ka chukwa

isu tolong o ti thak ngai thak ta kha miriam lal choi moi sakani tuna chuan ngul hlun za ma chok chok zai kan ngai thave thunga nga mindem lo la ti laran sang

min dem lo lati hla kan ngai thak ta kha ngul hun za ma chak chuak sakani tuna chuan chenche ka lau ber mai ti hla kan ngai thanga miriam lel chom moin ran sang

chen che khlao ber mai ti la kan ngai thak ta kha miriam la choi moi sakaniya tuna chuan hil har lung di ti la kan ngai thanga ngol hun za ma chak chuak in ron sang.

chan lo mangai na ti lakan ngai thak ta kha mirem lal choi moi sakani tuna chuan minun ve ro ti lakan ngai thanga ngul hun za ma chak chuak ni ran sang

kan ngay thak takha min don ve ro ti la ngulun zama chak chak na sakania tuna chuan ka mangai che ti la ma ve kina sakilaw ngai thak chun zamangu.

What up, EC Lian Ming Tang Adwar Gid Mera Masi. Or yaha pe aapke Sandesh ki or barte hai. Good boy se Sandesh aaye hai. Ani hai an RJ Sampui, good morning Arantia. Ji hap ko bhi good morning. Or ye kehte hai kan lau lom MM se hi dhuiti hun kan lau haak lel bokanya o. Arantia, okay, do yang kalau ngak lela, nge FM ma in ton ni te alau kad dewa in ngayom MM vek mea, tu vang tuan vo in tu dar tum tling na nana katuan FM zo oi lau ngay kering tu in za vain kan suom se wani, sumi aga ya heis pasarin ki akhir gid ka, or yaha pe agla gid rehe ga PC liant ming tanga ke awaz me, Sahara, or agle pasarin me apke saad rehe gi, apki PRC, RJ, RJ ming tani ap sabi ke liye. Or agla gi je hai ye khas karke LZ Sailo ani hanin RJVL o SP morning rantia run hypo kha om thau me tro thathum vel jet jot kanin nge kan lawin tong lo to a chuwang chanin lo haite po kha om bia me FM zo lo ngai thaturin kanin zawai kan consume se oni to is git kanan lete hai sahara PC lyaming thang adwar git kanan lete hai

rantia han nam chinem tero ai loman fu char char tur khan du sakna kan lan se lz sailo yang in kepo hun kha kalo hai deu leka minute som cha kan le neya hindi devotional songs kan langai tha chau zel tura ngai la aur ye happy aapke sandesh aai hai good boy se ani hianin RGSP leave le dai amni arantini lachia lawe o kan longai kan lo ngai man lutuk cha ile duty le thei hi kan lom lutuk nilenga har satna nei lawa duty to rin kadu sakcha next pazwal te te no pa zo no ambiram pumwal sms khoi ve lo radio ngai thatai ma em em te tano nangma potelin narantini a good boy kepon kalo ngai chin lutuk chewa o hei inron ri chaule nak naka kavahan lom em vein hun nuam taka mang torin in zawain du sakna ka lan chewa o lai ran thlan sa tak puzwal te te no pale itan pokhan ni se next kan play le tur hi agle git kyor berte he or yaha pe agla git rahega cruz hi tera nishan or ye gije khas karke good boy te zwa puzwal te te no pa zo nuam biram pu mola chang fm zo oilo ngai thlat chin te tan khan o vein hun nuam tak en man the nan du sakna kan lan chewa si zet tan po khan ni se ke ngai te khol chingron lang buka tan po hian ni se sms chu na kina chhara tan khe gri la o ta is git kan and lete hai cruise hi tera nishan aur ye ki je khas karke ke ngai te khol ching good boy le si zet te in tan ni se

Hei hi aka Shivani Aizawl FM zo oi za point pasari achanga puan ani tun huna hian in zai fucking hun kha kan mang don a tar hun han pui tur chewin arjema pui karan chua tun jum zai fucking huna hian in pathian fakna hlamoi tak tak kan ngai kha anga zonun sangi ral te samuel la shrait luang le silarin tikite zai mangin kanin oi don ani ole kan bulte kan chandan zonun sangi ral te kan zai kan ngai kha anga ala sakte zinga chingin khamwan tu pathian ti la ani ang

tu na kan ngai thak ta kha thamwan tu pathian ti hla ani a asatu kha zon sa ngiral te ani ale kan ngai thak chu zom le mai in hei ne semester an thleng chana kan han char photanga meng moi te hian in arjama pui chibai duty nom le haran ti a e chibai chibai o meng moi te kalom chi ne a nang bo vai nai thil ti tura te tlong tak le nom taka lim takai ti then turin do sakna ka lan che o meng moi te a chonin zelaren thle hian in a Good morning, Archie. Good morning. To na durtlang panmek pumare malle nudong ititan iplay le turka kalautlang ve o ronti boka e pumare malle nudong itet swanin uluk lutukin langay lasela hantan karon lana tin aron lan saktu zela rentling ay mayhi itan karon lan ngal o uluk dawin langay kado na niya swan hey to na hianin sa ita kang kanzaya fakin hun kan mang ania patyan fak na langay la azing hun han mantehi kan nileng hun hi tinuam mm china soy fau chinangin o ha thate ati mua nga tin nuntehi ati limina tizang khai ve lutuk china zamang swanin in kan ngay thang le turtipo hi in zawai tan khlan zel ni rose tuna chanin kan ngai thak chhun zumanga samuel shraitlong zai kan ngai tha anga kathin lung kan hlan che ti hla haniang

kan ngai khak ta kha kan thin lung kan hlan ta chi hlan ya sa tu kha sumela chhai luang a ani moin lo ti ve nge pokaringa zingkar chingin zingkar lu tuk poni to lawa mai ro chu a kan hun malama chingin kan thin lung kan hlan ta chi hla ten hun kan han hlan theya kan han ngai kha theya adik saudon biao in langa chuanin in sms te han chhar sun zom leta ila si zathianin rjl nalpui haronte che bai hun manwang phot mai arantia e he che bai te tham sap jong jong nen o kalom chi ne o si zet nang po vini hun man tur te nuam tak le hlim takai man the na du sak na kala na che chuanin good boy hianin arjel ma pui good morning bo kalau fa ka peng pongin kalau lut ngal na play na lutuk meng moi tia nang le rjsp ba ka rjt te tan oran dia e kan wahan lom em o chuan peng pong lai pai mo o peng pong a lu kha mu te po fu de wang tro good boy chuan in iran hlan ang hianin uluk dewin kan longai kha anga chuan in ang pain uluk takin longai kha tora kan ngai a chuan i tan karon hlan e o chuan tuna longai kha tu te zong zong tan in tan karon hlan mol mol kati kha chuan kan ngai thak chun zong anga silarin dikin lungai ni le lom lai ni a hian ti hla sak longai thang o

wan basal chati lagan ngai tha a su tu kha zon sang ral te ani le lamoi tak takai thak tur he kan la nga angrenga chuwan swanin kan ngai tha deu zong zong nga kan ngai thak sung zom deu zong zong nga chuanin kan khang ngai thak tur te hi tu na longai thamek tu te in zawai tan khlan mol mol chuni ti kha naw she thar le ola vein lama ti tur pai mo tak tak nei te inni anga chen chu than thot lama te in chung sek rek khoi te le zin ko om te po inni ang le kan soi bak a khan in thil dang pai mo tak tak ti a hun mang tur te inni anga chuwang chuanin in thil tin te ko nga te a tlong taka in lo ti the na tur tan a tuna kan segment i pathian fakna hla kan ngai thla khaute hi a zai fakin hun kan man te hi inlo mang chan inlo man chang kai ngei kha kan be se ya kan du sak bok cheu ani ole kan ngai thak chun zongwa tuna chon samela shrai tlong zai kan ngai thla nga lal panang chau ti hla sakha ani ang

tuna kan ngai thak ta kha mamo chana ti hla ani a asatu kha silarin diki ani ole tuna chuanin kan segment atana kan hnu ber tur kha kan ngai thla kha lo hun le ta a chuwan chuanin ulukul tu khan in lawngai thlanga in tan pokal han kal ni sela chuan chumi ma chuanin sms kan chhar lukanga omega sangte a oni lavin good boys a khanin a arjil ma pui a zero lai shrai tu kalo kir le ta pa khat shwaya ha le ngai wadi lampang arunde machang chebe a good boy chutira e masai ti chakhop mai zinga chunga now han shai nga khamo cha me moi te zara jing le tlaya rj duty kan she thei ze la me moi te cha fucking amar se kalom china ranti a ni e me moi te bengwara o lo she thei boka kan upwan zwai po hanaw she man veka bengwar te kani oleng po chini se tul segment ta na kan hun top me tur kha ni a ke hi dar somle minute somli a rj choice man pui tur chin karon le tanga ti chuan hemi zo lama hianin sap moi tak tak ngai thla khanin hun kan mang don ani a ole in zawai tan tuna kan ngai thak tur hi kalan chewa samuel a shoi tlong a zai kan ngai thla anga thinarap thak tuarin ti hlaniang

Alright, I hope you're having a wonderful time. That was Adele once again. So here is your messages. Let's start from Meng Moy Tia. Meng Moy Tia, RGFE, good morning, duty nuam leh aron ti. Nang po, good morning. Oh, hun man nuam leh, good boy hanin, RGFE, Meng Moy Tia, Zara, duty. Tekan siya zung zung, tay tsewa, ti China, fakapu, fakpu su fakshe, lawila next. Atan le RJ Tete, RJ Shoy Te, RJ Sang Sangi, nang le RJ Lelmon Pili, RJ SP le. Nang matan o aron ti chaleni. Okay, thank you so much. Ano nga itlangi po ka ba isi? Ah, good boy. Good boy, hito a good boy chino niya. Paeng ahen RJ Afi, iyo hito ka siya beta ko mayroon ti. Ah, kavan lom em. May napatiyan za ngay na leven him na te do nga nile nga ititur siya taka zofil te ito rin dusak na katlanat si aron ti. Ah, kavahan lom vong vong chin em nang po vayin hun lim om takilang pang do niya. Inladu te kalaw soy ulak akara kalaw ze esak ze uze don sa niya o special ho kasu inin chat ka si zita hiyanin arja afi si pay hun manuam le tun ba kalaulu te don si lawa kaneta tiya kum tlang te wifi ka mana base tuk verbulo trangin kalau ngay tlareng zela niya kachu o kachu reng zela ron tipo ka katupa barde lo min veng na nga kaswag de don box siya lim takin tuang takin hadam takin hun manuam vek ule aran ti a nang nipo lim takin barde in lo lom don niya. Okay, here is our next track. This segment, like I said earlier, I'm playing Adele, Garrett Gates, and Linda Edgar. So here is our next track, a beautiful song called Good Thing by Garrett Gates.

tuna kan ngai thak tak kha iswal albert ani ti hlani a satu kha aral bek sanga ani ole eng po chuni sein sms te kan call photanga la ka ngai thak chunzomanga tumi zalama kan chhar chal chal dor ania a tuna chuan in savai tan islam in veng tu chulal pa ani ti hlani nga sailo thangi sailo sak ani ang

tuna kan ngai thak ta kha min veng tu chul pa ani ti lani a satu kha sai lo thangi sai lo ani ole tuna chuan soita kan khan sms chhar chang a mission veng hi ani ajima pui kan lo lo ma che thei mi se par shi han ortil che ila o rantia e khai ortu ka kai ngai o matlang kalom lu tuke par chi or par chwai ang veng han kalom ani chumo chan vi kong te hian in ajima pui bul chen la ba moi tak em kan no pan lai kan ngai khak sa chin sia kha lung len khak le mai aron ti a ni e ti ro khala iswal al berni ti la chu enge a chwai thelo ni a thu chabok moi bok asatu te ran thiam chin bok si a kan mi zo a zai thiam te an lo thiam em ani la pha la ma la an ril bok si a ti ro chuwan chuan in ada aba kan ngai khak tur te po hi uluk te khani lo ngai khak chun zom zelanga tuna chuanin wanal sai lawa zai kan ngai thla anga tuifin ria tamiwak vai ten ti la aniang

febi kan nilo dil hakan ngai thak tak satu kha jinathan lian na ani ale tuna chanin hlamoi de do kan ngai thadon ka ti to kha hi in sms te omri lo boka chwa cha kan ngai thak chun zamanga melody lazir lianin karin chan lalpa ti hlasak ngai tha ang u

tu na kan ngai thak ta kha hlan veila ti hla ani a astu kha olias ani ole a sms run khanglat mai charang am ming moi te hian in rj map pui chon hun man nuam le haran ti a kalome a ming moi te a dang pa hun man nuam le kan ti zum nga langa i ti le tur te chon lama te ti le tur te ni ka in ila nei ka ringa chat tak kan ni lo ti nga nuam takin a chuan in hei hlamoi tak tak kan ngai thadon ka ti kha do tia hian in itel lo chuan ti hla kan ngai thlanga itel lo chuan ti tur lo ngai bel tur nei zong zong tan khana bik takin uluk em em in kan hlan anga kan hlan sak cheo nga itel lo chuan ti tur kan han nei hna pi chuan ngai hi kan nei tlang pui ania a chuan chuan in ta ni ro se hlrem sang in itel lo chuan ti hla sak lo ngai thlang

itel lo chuan ti la kan ngai tha a satu kha h la rem sangi ani moi vong vong khop mai khai moi po kan ngai tha khai moi ni lawin khatyang bok moi po kan langai tha zel do na e chaita kan khanin tun chum a zair moi huna kan playlist hi moi lutuk kati to kho nuam don lutuk chuan chumi ma chuanin in sms lam te han hoila omega sang te ron lang lol mai veina hianin a ron lang har kati to lutuka kama pui fang ma hi idu du lo thang la I thlan chungin mai an hi kalo bayanga chu chun kan ei don ya izai ti tu ti meng moi te anen in tan le aron ti a e he thalak zong zong nen fang ma thar lam lut tuk le mai an si thar sar sar te nen tha thalak ron da thap mai tui mel ka du du hi kalo thang mai don sin omega sang te a ka du du hi kalo ei ve la ka ro tui don tui nai bok si tui takin kan eng hlamoi takan ngai thapok nga van nuam don em chuanin mengmoi te nen kan ta ni ron hlana I tan po kan hlan let ni ro se chan ke wa la hianin archima pui ceiling fan siam pa in kan longai thareng che ania aron ti boka wahan lom om chin em ceiling fan I siam lai tak mai khanin ke wa la ilunga ron ti leng do da nia o ma se lung len lu tu ka wang kha chuanin lo bai pha lo sham sham la I tan ka ron hlan mol mol ania chuan sol fa thanga ro pui chi pian archima pui I zai tir le tur kha I tan liao liao o ron ti boka ka wan lom em em o kalom lut tuk katan liao liao iron tiboka chuwangzan itan liao liao so thanga kha karon hlan let ni ro se chonin ez sai lo hianin ka ngai thareng eron tiboka ngai lo ngai thareng ro in lo ngai thak lo hi lom kan hlo lo ngai thalo ulang chonin kan tan hen om zia van claim don em ti ro chuwangzan in lo om ve reng khat lut te mai ania ole eng po chuni se kan ngai thak chun chumanga tuna chon nang ngai azwal ti hlangei mai kha o in sawai kan nang ngai azwal ka tiang e o nang ngai in zwal aw lunga leng he chun pachanga le nga lunga leng du boxia nang ngai zwal in zawai dan khlana arlal mangai sak aniang

0: cha ti ania sum man dan hi apoi mo em em a sum man dan hi soi lo em em mai zom har tak poi mo bok si ani o me kan hau sak le hau sak lo chu kan sum de chua kan man thiam dan atangina lang ber o me sum tam tak la lut lem lo po in thiam taka man chuan ha dam takin a om the ni
1: lo in ang reng po sum mang thiam chuan in tha tak anei thei lai in pakhat zok chu mi in hnuai lo in a om reng the ni kan nu le pa te lo sak sa man choi lo wa lua chu thu danga da ta ila
0: tun lai le man deu khan chung ko tam takin sarkar atangin compensation te an la thina amang thiam chuan chung ko in khai din nan an man lai in then khat chuan om je nei lem lovin an kho rara ril ru nei le nei lo chu an kar hla khop mai
1: benjamin franklin chuan cheng khat lek mang ral lova i kho la piang in cheng khat i lo chua ka ni alo ti a chumi om sia chu sum kan kho la piang kha kan hlo a kan chiar thei ti na ani chu
0: chu ti ni chuan sum khol tam piang chuan an thok chuak tam ti na alo ni dona nu te tan thil sia tur poi mo takani chu achan chu chungkua nu te kan poi mo em em a pa te hi athok chuak tu an nitlang puya chu wangin nu din hun a poi mo ta ni
1: chungko then khata chuan pa ber chu sumkol tu an ni mai the ma se nu in poi saman chop tur chu akol lo thei lova chu ti ani lo poi in nu berin pa ber a pui thei thawani chungkua in sum kan man da na nu te po in ren taka kan lo chet ve chuan nasa takin pa ber kha a pui thei don ani
0: bible chuan thantla e tur thop chuak turin min dua ni e khovela hi chuan zan khat thil thu han ho sa thot hi chon om te me mai hei hi chumi zong zong tan ani lem lo ani thil kal dan phung ngun thuk taka han ngai dua po hian dik taka ti don chuan han ho sak thut na hi om lem lo ni na lang chu wangin kan soi tang po hian ho sak thut na tur kan soi don lova a mai ro chu kan sum nei sa atanga kan pun bel tir zel dan tur kan soi don ani hun re lo te chung ho sak thur thur na ani lem lova muang changa sum pe pun na ani don ani
1: sum kan lak lo apya mang zo vek mai a om theya chuti rawlin khol tur tlem azong tal da tha thin an om boka engpo ni sela atopa chuan sum khol lo chuan chha to thila an lein nai poisa an pu le nge nge thin ani i sum khol chan chu engwang po ni se apoi mo ber chu top san mai lo ani sum khol kan tum chuan heng hi kan lo se reng don nya
0: sum khol ringot hi chuan sum pe pun har khop meya sum pe pun kan ti hian thil pui hluai tura kan ngai thina computer kho vela kan chen to awangin thil har sa takhi a um to lawani sum kan pe pun du po in sum claim ti tangin kan tran theya capital tam thamati khir po ngai lim lawani
1: sum kan pe pun theina tur hi tam taka um theya india ramdan le khwa khir na nuaya po le beng te an oma henga te hian kan sum kan da phut chuan a rei po le apung a tha a heng sum pe pun na te hian atum ber chu hun kal zela kan poisa lo pun tir zel kha atumani kan sum nei ang ang te kan pun tir zel chuan mi lo tling min ni tir thei ani
0: sum le pai man dan ko a hian mi pa le me chia te hi har san na kan to da nai nang kher lawang no pangin annu te ne na poisa an dil dana po mi pa fa chuan an nor na deu nge nge thin tu na hi chuan nu te neng tinge kan sum nei ve ang te hi kan en kolanga dai zai zokin kan man theyang ti kan soi don ani
1: in chung khura kan sum nei ang ang te thiam taka kan man hi apoi mo khop maya chuta mo phur tu ber chu mei chia te kan ne sum kan nei tami mo tle me mo om je nei taka kan man chuan chung ko ta na ha dam don ani
0: mei chia te hle khathiam kan ni emo nilo emo in chung khur en kol chu kan kuta om tlata e le in sil le fen tui le eng te le nun phung sim sima sumangai zela ma hi zo zau ve khop mai in ren tak le thiam taka sum man tum po in har sana kan thok thei thawani
1: mechia te sum le pai ne nan in kai noi na chung chang hi thu ni in han thenila ke mani in sum le pai kan man dan le sarkar in mechia te tan ing tin nge ma alak tia thenila
0: aningot mai mechia ten sum man dana ro man na fel tak kan in siam atul leiba kan rul dan tur tele mamo thut entir nan dam lo le thi na kheng po ke mani chung kwa khera ni lo kan laina te a po thleng thei chung hun ta na sum man tur lo da that te hi tru lani
1: nu te chau ni lovin mei chia te hian sum le pai man chung changa hian kan puisa man chua tur te chuple chila kan man tur tle makhel deu tur tele rei deu nuwa man tur te duang felila chungkua a hian pa te hian an lo te nu te kuta an hlan tlang puya fingle fel taka man chua chu kan mo ani ve thung
0: en tir nan kan sum atami mo atle me mo za a som nga som thum som ni in thenila kan mo mo zual puya tan kan sum lut a chan ve da ila za a som thum a chan ve ai tam deu chu kan du zong leina ni se za asom ni chu da thata ila in sakna le mamo thuta po kan mang theyang kan zom dia diak thelo wani poin kan zia om pha nge karing
1: mitam tak chuan insurance life tele helta te antipoka heng hian ri room thula an sum le pai boy lovin nasat takin apui the he puisa hi chu savings kan ti atang po khian apek thei chinang chu
0: mani inrin tok na nei turin midang shizok te ne na soi ho le mikhiam te thuziak te chiar chi na thatbok karing heng meichia te tana ziak agape te run luma te po hian helam thu hi anziak ve fo thin
1: tuna kan han soi ba khi tam tak soi tu ra om theyang mun then khata chuan na in ang reng thok po mi pa le meiche lo a in ang lo sarkar noya chuan mi pa te nen kan in ang khata ma se ni tin in lo na a le company noya te hian mi pa le me che lo in tluk lo na a om nual ani
0: in chunga po mi pa fa le me che fa chu en kol dan dang theng chung kwa zong zong a in ang theilo ti chu kan se theu o me in chung secret khoya po mi pa ai chuan mi chein an khoi hnem zo klang pui he wang hian kan fa te le khazir hun nei dan po ain ang khir lawang
1: ani khop mai khotlang in kan mu dana po mi chia le mi padin mun chu ain ang lo chung ko then khat chuan in chunga an fa te an be se dan in ang renga ma se anol puya chuan aladang tho mai
0: man lai phe chuan kan pi le pu te khan me chhia chu le kha zir ve tura an ngai vak lo mitlem te chawin an fanu te khale khan zir tir thin me chhia chu in chung an hathok tur lo nei lai chuan lo lama po an ol chuang lo an ha em em thin ani kha
1: tun lai chuan heng te hi a in her dang lam set seta tuna phe chuan sarkar office a te sikula te le bazara po me chhia an thok na sakhop mai chung ko sum lak lu na ber po nu te an ni cheu to ani sum khoi tu ber an ni na la ya oma chu wangin tu na kan thu pui hi apoi mo ta hle mai
0: hetia me chia te sum le pai dek chuak tu le khoi tu an lo ni ta ka chuan kai shuai tu an mamo hle ni na tho na hu na me chia ten ni pa ai har sat na an to na sat chu chung te dam lo le har sat na an nei in chol lak te nga ya achang chuan an lo poina boi pha the
1: india rama kan sarkar lai pui po hian me chia te tan ma ala ve tho mai union budget sang ni som ni panga sang ni som ni paruk chuan me che pol bi ka tan cheng vai bel cheli le noi som li pakwa ada a za a som thum pasari poin pani panga lati san thein an da a chu chuan sum din hun het zok nei nan le mi pa te din hun an han phak ve nan ti a rel bokani
0: heng ba ka hian ruam man na PMAY pradhan mantri awas yojana ti siam ni boka me chia te in le lo nei the na dan te an ma ni hum him na le them thiam na ei zon na tlak nei tura cher chua te a huam ani
1: sarkar lai pui hian abikin apung tlem bi kalon lak dan te le chiape klem big dan te po aduang ni মেছিয়াতেন হেং রো মান সং হি মং চংকাইন আন্দিন হুন্ তিহেতিন সুমলে পায়া মিদং ইন হাত লোভিন মা নি কে ইন আদিং বে থেদোন নি

0: Wai em ema chung korel fel fa te en kol le fa te malam hun tur ngai to in an wai le maya chuwangin fing taka in rel bol a hun to ani
1: sumangel ke na hi anu te lo mathira ti lo ting theya an fa te zirna le risel na atana sum sen tur te po ol ai te in an pilo ting thei donani sum khol kha apoimo rualin ani berlova chung ko ha damna le din chuana ashilani
0: india ramdanga chua nu ten anrang ka chakte anda tha a hun khir jok an ton pal pon ti rala olba ka amante alo to chho je lawangin sum khol na thatak pakhat chu ani man lai le tun huna po heng rang ka chak le koin lu tak tak te hi poisa a chantirin an har satna asukya nga digital gold ti hian internet mangin olai takin an rang ka chakte le an thilu te an shal thei bok
1: sumda thana sang sang te han soita ila mithen kha chuan an sum nei angte fixed deposit le recurring deposit ta te anda a fixed deposit ta chuan voi khata an sum te bank ka anda a apung omin an la chuak theya recurring deposit ta chuan thlatin poisa bank ka chung lutin apung nen an la chuak the ni sum khol na na tangkai tak ani ve ve bank da na tur hi apung an pek thei dan te zirchian hmasak ero chu atha
0: post office poisa da that po hi atha khop mai NSC national savings scheme te KVP kisan vikas patra hnuaya te poisa khol thei ani bok NSC hian chia pe ka lok na aking tela poisa pun na po fel taka umsa ani KVP hnuaya chuan sumahloma lak chwa na ani ve thung
1: mahila saman saving certificate MSSC a hian meichia ten sum claim te po apung oma anda theina tura duana nia cheng sang khatatanga noi ni thleng kum ni chung da in an la chuak le theini heng scheme te sarkar lai puina duan sa him tak vek an ni
0: heng ba kai hian PPF public provident fund te NPS national pension system te real estate te le adang po sum khol na thatak taka om
1: poimo ta ka sia chu meichia te kan injir pe ve anga ya chu ba ka uluk ta ka kan sum nei ang ang te uluk ta ka kan man thia ma tu lani
0: ni e chung ko lim siam tur chuan sum le pai din mun ngel nghet deuh nei ani kan tho chwa pot le ma se thiam taka kan man chuan dai zai takin kan mang the ang
1: kan han soi ta nuala nu kan ni emo nula kan ni emo kan ti mia lo tur chu ruam han lok em em om lova sum han pop pop zen hini phur thut na awang sum kan man hian kan sum din mun a khoi buain ril ru ha na min siam thin
0: ni e kan o zong thom no emo len chu a vi vel na hian sum tam tak min khoral ti the ani atul huna kan han mang do na kan chi buai le thin ani chu wangin in sum the apui mo
1: chung kwa nu te kan poimo zia chu kan se the o me pa pa kha chuan sum ei ruk te hi ka du bi klo ma se ka chung te hian ma mon nga e mani ati hi ka sia nu berin a pasal sum lak lu milin om sela a fa te po zir tir se pa bera boi lo mai turania
0: e le in ko nga po ani tho mai tun lai chuan ol sam tak tak ka order thei mai atam to em em a kan fa te henga hian in sum tura kan zir tir atul hle mai nu in an du zong te siam sak thi nila kan sum man na tam tak kan ti tlem the nge yang
1: chung ko tin ta na pui mo ma saber pakha chu kan sum man tur chiang sa da that nga lian om je thui takaneya thil ti tul takani chung ko tin hian pa ngai takanung tur po hian sum tam tak kan tho chu angai sim sim
0: heng thlatina chuak tur chiang sa hi thlabi hlo latan chuan ekauna alo lu ve le asum malak chu a mani ina him taka da san thia thia a thaber kan da na khan kan man na tur ziak thlap bokila hetia mu mal taka chung ko budget kan siam chuan kan boy fo don lo ani
1: mizo te hi thil bat se lem lo nam kan nia kanin bakwal vel vek mai e chop dor te a phi chon kan ban sa viang lom kan ba ti kan rul that chuan thil poi tak po ani lem lo

0: abi lola tanpo lo lak rual rualin ni rei rial lovin dorba te penghal fata thaber chu chu buai lo na nia mirin ngam ni na ni bok khabi lo la lo tan chuan ba athil lak lo sram ahim ber athengang lo ni chuan puisa do na piang atlem te te tala barul zia torani
1: sumkhol hi ti nge nge tan a thakhop mai kan soitak angkhan kan summan dan kalphung hi mithiam te chuan he ti hian an soichi na somnga somthum somni rule ti in hemi omzia chu kan sumhu zong zong chanve kha lo theilawa kan mamo le nan kan mangang za a somthum kha kan du zong le o zong te le nan za a somni kha kan kho lang ti in kan lak lu atami mo atle me mo hetianga kan sum kan simzai thei chuan thil that takani
0: kangai poimo tak pakhat chu mising chin riat anilawa dam lo thei thi thei to chual tok thei le hun khir tak na tho thei me alo hun empir nan covid lai ang te kha tok thei reng kan ni kan sum lo khol sa te amma sabera chuan dam lowa man tur tan ngai poimo atha sorkar nanget nei te tan chuan ngai to asanangai lu tuklo mai theya nilem lo ta chuan golden card nei nge nge tha health care scheme in zia lu thei sram a thale bob
1: chu ba ka chuan life insurance lam inge mo ber hi chung ko kimin ti nge nge ya tha a lo bera bank lama cheng zathum somruk panga kum tina pek thin ang tal hi thi te hian lu khong nei mia lawa arte thi top lo a tha khop mai kan thi san chung ten sum tlem tal an lo don let ve theina tur hi dap nge nge tur ani emergency a man tur tlem tal hi da bok tur chu chu lo thei lo chia to na lam panga chau lo chuan man phal lo bokila
0: kan rama chuan christmas lai hian sum kan mang na sa hle mai 2 point na kan thok lova hun hlim om mang turin kan in po cha theu thin ani he mo hun ta na lo in boat sai lo ka sum lo tuak bek bekhi thil tang kai le tul em em ani
1: sarkar na thok te lo angai ringa in lo fa chop te tan na tho turawang thin bok police ti lo chuan extra pay la kan om lo chuti chung chuan christmas le kum thar tho lom kan pek nge nge yangaya kan fa ten thom no thar an nge do na khwa avo tak sot awang in thom no lum tlem tal kan chu kwa in le vek angai le don ing ting nge kan ti ang
0: hetiang huna boi lo na thaber chu kan sum man tur thiar san thia thia khan christmas pol da zi ani kum tir tangin ta chuan poisa khol ve bek vekla chuan december kha me chuan kan mamo phusu khop kan khol to ang chung ko nu le pa ta na sia tur poimo tak chu thil tul lo kan lei fo chuan kan re thei rengang entir nan ko vale ziali he hle chuan ale nan sum i mang teu anga sumi khol lei thei lawang ni khata ku wa bom khat le cigarette bom khat lo le ta la kha khat ta i sen chu atam tham ve viau don ani zu in chin tengat tan phei chuan sum khol chu thei lo hul hual ani ang ni tina zuman kha han hisab ta la chung ko sum a hek don ani
1: nu ber thom no le in chung bung roa mamo em em ni lo thian te le chenom te bung roa o awanga le mo bat emo ching po an bang chuang lo pa ber po khol le electronic thil mak pui pui to deu deu le thut thut ching mi te po a huam tho sum tam tak heng awang hian kan kho rel thin ani chu wangin mising nuna min ti boy em em tu sum in dai lo na ti ne tu chuan hengi mamo mia lo te le lo turin in sum sham shamatha thil thar le idu po in tuak bek beka kan thei huna le kha athra ber
0: an soi fo thin chu nam dang te chuan motor pani mani khol nga huna pakhat le yang che tin an in zir tir thin lon la ka le cho poi na om hau lo ma se kan sum din mun ti che khopa che thi chu afu ber lo arul na lo nga ya heng te hisab lok vek lo chuan kan sum tlang a hek don ani
1: kha si ho an soi fo bok chu in te tak te te a nun nyam de win an che nga an du hun huna motor chaber ber an le mai ani an ti lon an lak po angai velawa sum fa in an le

Hei Akash, van ngay zol FM zo oi za point pasari a chunga puan ani. Ale tun hun hi zai rimoi hun ani ah. Mi zo leng zem lamoi tak tak kan ngay thale a nga hun man pui tur cewin. A je ma pui karan chu a tun hun a hianin. A lal mangay zuali. Je lal king yana le Priscilla fan ai zai ngay thain ganin oi le don a. Anuam le don ten ya o zwanin lamoi tak tak kan ngay tha a nga. A SMS te karon ton zur zur la voina tan kan hun thokhat na ta na kan segment hun hung ber kha ni to si a chuwan chuanin a kanin kom ho dial dial anyang chu ole masaber a kan ngai kha ka tan chuan in za fa tan kan tingal photanga lungrun ti hla kan ngai thanga arlal mangai zoli sak ani ang

her si lo ti hla kan ngai kha a su tu kha jail king liana ani ale kan ngai kha chun zo mai in sms lam hi han chale potila si je thianin a jail pui tron takin a pot mai a ranti a e pot pot kan ti khal me do nem ni ni e tron takin ka ho the tu ra ngai la ti ro chanin nang ni po nang po ithil ti na tron takin ni lo ti chun zo manga chanin zan lam hun te po tai lam chingin ilo ngai khale zer zer don ania a chanin ke ngai te a yanin ato kalo khen pui don che lom ma pui a to kheng pe antam ato kheng pe lo antam em hi ato kheng arin om taka lo duty pui tu che hi chu min hol bik lo la haron ti a ni e iron dak tok tok box ya top lama chani ron kho a traffic ke a alom om ni e ato kheng amin lo ngai kha a hun min lo man pui awangin lom thu kha atharin in sa fine kan chai le shim shim ni se latin he sms tein ron thon china sms in a sms lo chhar te hin nuam kan ti em em ania o ron thon zel ro chuan as it sai lo hianin voina ta na top nan lo lut le lok du tak ma pui tlang takin in ru nuam thengla fm zo oya in ton le ma song mang cha ti mayang o lo lut to lo in ka lo ngai thare ngang che halo ti a el ze chuban ngai om don em ma se a le le ma ilo ngai thare ngani ti shat po kha thamwan kha ke chuanin nang poi thil ti tura tlang takin lo ti chun zo manga chuan luk lu takin lo ngai thak chun zo zel don ya o ale heng po chuni se kan ngai thak chun zo manga e tun kan segment top khenga e nge vein kan tho khat na top khenga lo ngai thak chang chang tu te tan khan abik takin kan tinge tu na fm lo ngai thatu te zong zong tang khan rin om taka in lo ngai tha ka wangin rin om na ti hla kan ngai thanga he la hi in zawai tan ka lan ni ro se he la rin om na ti hla hi prisila fa nai sak ani ang

tuna kan ngai khakta kha pari zun ti la ani asatu kha jail thing liana ani ole tuna chwarin kan tun segment ta na kan ngai thak nu ber tur khalo ni le ta a tuna na tun huna hian zai re moi hun kan mang kan ti to kha al moi tak tak ten kanin oya sms te in ron thon chi na alom om le maya chuwan chwarin a winetan san kanin bye bye phot kha ngai do na duty le huna te kan le inkom ho le dial dial tura ngai la ti chuan dam takin in lo omanga in ti turang chul te chatak chatakin in lauti anga kanin tong le ngei turanga yang u o chon sms te inon thon china wangin lom thu kan soya atho ni na kan hun tho ni na lama po rj zele fel tak tak tenen kanin tong le ngei do ran ya tuna chuan tun kan segment ta na kan hlangai thak to pen turin dam takin mang chati hi in zawai tan kala ne priscilla fan aizai hilawai thang u

la anun zong song atlan na ni antia achang bulber hi achian tele alaina te achana ni atop ter hi ama in puan chuan la ani thungta ilongai thlangu mampui ngai thiam sram ro lalian moi pachuang

pathumna tan chuan tonmang la si ti ania hei hi peter silarin moi khan asa a tin tun hna ya si sang an sa boka tonmang la si hi amumanga aphu tu hi sai thluang ania amuma khan la si awa zol ni tu ne afa mu ni turani ton mangla si atina chan po hi amu manga kham ranga ten lo kala ti khan lo fang vela heta hian athu soi ala thu a soi dangkir na nge wan chung sanga amu ang kha to bang ti kha la lu tuk ta ni hela si mu manga amu mai mai kha la chan tir the nia la pho thiam tak ane ani hian famin chan san to nge nge a pu sai thluanga hian si sanga sak ton mangla si ti kha apathum na ni longai thlangu

adot le chuan kan nuam ve e ti ania e aphua tu hi buta vulmoi e tun ma ben la thin vulmoi recording te po electric benga om thin kha khata buta phua kha ni a vanlal rotin sa a chuan a nuwa sui december vel ning ka ria lalpan lian in thiam takin ron saboka ei heta aphua na chan chu khatia ramsa ho ahan cheng vel sava te le thil rang rang han leng ko lan in homia lo khatia pangpar te thai theira te ahan tlan vel kha mihring nun an ngai to khan anni ang hian om ve theila o avan o om don em asing nun kha ha ni ngai tu ni ta hian in elrel na te in it singa te ommi lo khatia ramsa te anga e tu ringot ngai tu a khatia an han che vela kha amuta a otta em em ma chu wangin buta vulmoi hian kanuam ve e ti hi phu a lalpan lianin asa a pivan lal rotin asa boka arim chang zok zok lo ngai thlang u

adolya chuan beirem si lo ti ani lal ngeng pui to chong ma tinge fam hlir mai hi kan han ti le o makle me a ti le hun te kan nei chuan a fam chang lo te po kan ti veng chu beirem si lo ti ania hem ka than na chan chu a pho tui buang i sai lo ania a pri cha khan lo ngai thla ula atlar to bera khanin amma o khan ron pol tatin ka riani ka riat dan chuan bidinu pui khami o khani tlatin ka ria ngeng pui hian abri cha hian atopain a phalo setin ka ria o kan ngai to hian chuan ruat pui chuan pubi di la phua chin famta khami nu pui khan aron som ka set lata lo ngai thabe chin ma teu abri to bera khanin at lai hol vela kan a pha chia lo ning ka ria ta khanin aron som ta ni ruat pui hian tuna beirem si lo ti lo ngai thlang u ngeng pui to chung

a dolia chuan avamak em ti anya hi hi hc sang lura phua a teu lo mai ti satu le phua tu khani a zai thiam la phua thiam ni bok hi an wang le maya angai san om kati a avamak em ti hi da du ina sa a da du sak mang e o saknu ka van chiang che lo ngeng pui tho chong hena sabok ani he lai avamak em ti hi a soita mai mai la kanuina lo se lawanga tuimo me che paka chon tlai var chakin keima wangin he lai lo ngai thato ani avamak em ti hi hi hi athuna na hian isak mela dar azam si lo ti hi original a chon an soidan chon isak mela sar azam si lo ti ania anti chungyang pui khana son sa chi a sarazam si loti in ron sangeng puikhan ma se da duikha rap thak e mei ti sarazam han ti ri ngon mei chu dik lo an ti wangin darazam tin ron sata a original chuan sarazam enge sarazam ani na chan a chan chu sarthi tur chu an thi na kongan pan nge nge ta ni khami a sarthi tur a hi betat angan yang chu kan thi hun kan pan an tiang do hen chu wang chuan a mele en khanin sarazam ang mei khan e apot ti na chu a zun hana uai top mela mu khanin akal sun lei thei tolo a hip tlat ti na ni chu ma se dar azam ti khan aron sata enga zong zong puni se a thak te ma he la hi tin tu ten mot lai varan lo ngai thak ve to te khan ya an tlang va lain chu wang chuan afamak em ti da dui sakhi ilongai thlangu

adul le chuan karos pari ti anya dj lal fen himi aron satoa tin a phuatu takhi zo sang liana zo rok kan ti mei khani a karos pari ti hi a phua album masapera khan avulum masapera khan he lai a side b panni nange pathum na o ka chiang chelo kan tle ro lai ani ve towa karos pari ti khania hei hi an kom na khan an larwang lai 1994 mo 95 ti borvel kata khan an kom na khan he karos pari ti hi hetiang ang em em a lar ka ring lo sim simatia a chan chu ke seta ni thinga tun ma chuan khami a ke seta ri la khan a dai lawang ti ka hlawa hi chu ka phua bel mai mai ni ti ta ma serun lar ta phian ta ti khan song of the year ate anron thang ta khani a ros pari dj lalven himmo uzo sang liana sak ilongai thlangu

adot le chuan ld mel tha ti ania hi hi famta famta hlir mai kan ti mai a tun tum chu cfl ming thanga la phua thiam zai thiam ni bok a hun lai chon lar vet vet takani cfl ming thanga phua kha ni a zo muan puin aron sa a chumi zuwa ruwa tilian khum hian aron sa vele a ld mel tha a phua chan hi ni avan cha ko mem o ld mel tha han ti top mai chu eng ld tak niang mo a phua tu le a phua chan chon an sia anga he la hi kan ru na nu thai chan min ti ama kan sil le fe nang fe min ti ama ma sian lian chung an ka phu lo bal i ton wanga suilung min her san hi tuara har na ka ti an ti sai a phua thiam tak tak he lai o ld mel tha la dam ve nge om sia an sakapia ngin in thre chuak nga tin si e fel a boral ta angai tu chuak bok anga a phua chana hian ld mel tha tin hun lo mang le phothang

adot le chuanin umlo ta la ti sangte khup tong ke minga phua ning ka sia ke minga po khan asatoa la phu athiama ni po azai thiam boka ma se ain ngai tlom em ema ke minga ang hi chu ai zol veng tinna hian ke minga azai ang chi ro phoi chu an umanga ti heng hera tiam khop khan in ngai tloma umlo ta la han ti chu a la thu kha lo ngai tu chin teu a umlo kha chona om thei lo ni na china sar jam kan soyang bok khan a umlo chon at ti thei lo a umlo wa a um dan tur kha hel la hian chiang te na ron pho chu kha an dak ti em em metin sa tu hian sa thiama ke minga puna sa thiam thowa ma se sang te o hi ka ngai na zola a rem chuan umlo ta la ti sam thei khup tong.

tuna kan leh thlak tak te kha du lai nang nen ti hla lal chan damasai lawina sakle ramdin moi pa chawina nang nen ti hla sakani la chan damasai law law zai le anga kaphal lo che ti hla run sang

Zooids. Hi Akashvani, Aizol FM Zooids, Apo in Pasari, Ani. Tute. Milo shi tiam la kula hi akashwani ai zol fm zo is apoint pasari ani fm zo ai ngai thatu te zuram tang le mwal shang shang changa milo ngai thatu te in savain fm zo ya kalolom lut le fek cheu boina ta na kan hun tho ni na kan lo chan le to do nanga hun man pui tu cheu hi anat mil som zwali rj anat kania engineer duty hi hil chan zwala ani boina ta na kan hun duan lok te hilo ngai thaho wang u darli le achan veya hian zai fakin hun kan manga heta hian pathian la moi tak tak te kan ngai tha hoanga da nga hian hindi la kan ngai tha nga nga le achan veya hian supply na chhun zamang daruka hian zai ri moi hun kan manga mizo leng zem la kan ngai tha hoanga daruk le achan veya hian chan chin thar mizo chonga puan ina chhun zamang daruk le mi somlia hian hindi la kan ngai tha nga sari le mit nga hian sapla moi tak tak kan ngai tha ho nga sari le achan veya hian shrine eng hun man ho ni in daria ta hian chan chin langsar zual te kan ngai tha nga riat le mi som riat le mi nia hian yirtling hun ina chhun zamang riat le chan veya hian rjs choice hun kan mang nga sapla moi tak tak ngai tha ho ni in dar kwa hian chan chin langsar zua kan ngai tha ho le nga kwa le mit nia hian rjs choice hindi la kan ngai tha ang kwa le chan veya hian zai rimoi mizo leng zem la kan ngai tha anga da so ma changa som le chan veng ka ra hian kan hun thon ni na ta na kan segment nung ber sapla kan ngai tha ho anga da som le chan ve a changa jing dar nga le mi som nga pathum thleng hi FM Gold Relay Delhi changa lak chhon kha ngai thak the ani don ani kan hun duan lok te hi chul bik thila ti danglam the ani hey akashwani aizol fm zo oiza point pasari ani ngai thatu duam tak tak te rj enet kani a in tan liao liao karon let le a khan chun chum chu he segment masaber te karon chang ve le a re tak nuwa mo kanin mu lo na kanin ton lo na han dizok te ang te po re ve le ta a in ngai om chin khop mai sai fakin hun kan mang do na kan artist te hi kan ngai thak tur te hi moi le hlom don khop me mo PBK lian khu ma te zoram chani le joy sai rem mo ya te sai moi tak tak kan ngai tha anga masabera tan chuan hunting ha top mail tro zoram chani hi kan ngai thana se mm me mo zoram chani kan ne the lo chu ban zoram chani chang han chan phut me ang o ahla mo mm chwai the lo ka lo ho ti la hai shat fit karinga he hian kan segment hi han chan bur bur te me ang o in zawai tan karon la ne tu na ka lo ho ti la zoram chani sakelo ngai thawang o

Zai moi takan ngai thak ta kha pb ke lian khu ma zai ni ya nun kho var ti la moi takan ngai thla zawa kan la dot le kan lu ma in message ta thar le lo kan o hi ron lu thar ya me mo lo bom chin ngak te pa bil kho thir yan a je na ti la play le tur kha good boy ming moi te ya pa pari pu omega sang te je lza mangur sai lo itan ka hla ne from ngak te pa bil kho thir ron ti ya lo bom chin ne omega sang te hian ana zan in thil zan in tlai thenga ma som na tam tak min pe tu ming in du sak na che bai sel na cha ne neya duty theka du sakche izaitir turkha ngai thatu te tan leitan liao liao khlane hun manwam le harun ti pokam lom ome in zawai tang karon hlan poka omega sangte po ngun takin lo ngai thadon ya o kan hlap ngai thal le tur chu tu na chuan joyza re moi zai kan ngai thave thunga nga ingla berhinge o kan ngai thakang zuram moi chu ti la hen lunga len ber zuram moi chu ti lai lo ngai thawang o

tun takan ngay thak zo ta kha oi su mingal pe su ti la ani tun segment ta na kan lan nu ber tur kan lo theng ta der meya joy zai ram moi an ga zai ze lang ti la sakhi kan ngay sa ho nga in message te po ron thenga a ka segment le ya ti khan lo da ula lo delete lo la ka lo le fe le ka lo cha chun zam le nga lang oh chuan kan lan nu ber tur tan chuan tun segment ta an chuan ga zai ze lang ti la joy zai ram moi a sakhian kan han khar shi phot me mo oh lo ngay thang oh

Hei Akashvani, aizol FM zo oiza point pasari ani ngai thatu duam tak tak te intan liao liao RJ anet karon let let si a tun segment da chuan zai rimoi hun kan mang dona mizo leng zem lmoi tak tak te hakan ngai thla chho le dona ni kan artist ngai thak tur te chu lal biak muan le rin tling i zong te te changin lmoi tak tak kan ngai thla dona rin tling i zong te phei chu kan ka ngai thak pui ngun viao chawin ka sia tro RJ choice vela khan du lu to ka azai te himoi ka ti em em mo in shat ka ringa ni ka ngai thak pui ngun ve viao chawa tu na chuan zai kan ngai thanga zung zung me nga hun hi akal chak chin box si a hun hi a wi om viao chin a mo la rin tlingi a chang hian han chan tiang wa te ro kan ngai thak ma sak be tur chu oh ngai in kal ron zong zel che ti la hi la rin tlingi zong te sakhi lo ngai thau in sa vai tan karon hlan nga na pe

Ngayon, kalaron zong zil sa tiyan mo ito kan ngay tao ta ka rin tingin zong te sa kani ala ka mo ay katikop maya mo kamila ka ni diha kalaw siya may lawa aron sa kang kasi tsua ka tsuan ma hey ala tu ka karon sa ikalaw tinsya ni tsumo ma se irem ve ni tur nga kyan dam ten tuwa zay ka rin sa lang lung len hiya ron tiya an rem ve ni tur nga ring ring hun man hi om ve te ni tsumo ma se pwoy mo bel tsumo kan nga te kan kan nga ti kan in siya em ti lai takka mo ngoi ren kan kan lo nga kan ti kan lo ma kan nga ti kan in siya ve sham sham se ti ro kalai til te ka tsu han in siya siya ve ila ka ka pwoy mo te mi niya o an rem ni tur nga ka ring ring kan nge ke ma ni zo ka kan hun ka a lo rel se lang ti kan lo om ve ria wa niya tsu te mi tsu ka ru ro han om ve ni ta dot le kan lu nga ra hen message te po ron lu ve ya ma se nge kan ta dot le a hian kathang be che ti la hian han nem ne nga sat kha ka du mo kan ngai tha chun som patang tu na chuan biak mo anan kathang be che ti la sa ke lo ngai tha wang u

Narintling isong ti zay mo, takan ngay tazawa. O good boy, yan ngayin ka ron zong zil, tse. At katlang berce, sin RJ ene ta ron tiya. Tayo na noa. Kanin zong sak-sak zil, tura ngayang, o. Ilse sa ilo, pun man vili. Tam ron tiya ulit lahat sa lutog law, eh. Ladot liya, lut liya nga lang, o. Doon at saan lalbiag mo, na zay kan ngay tali ang mga ina chung chang buki. Han ngay tali, put mayang, o. Mga ina rin om, di lay law ngay tahawang, o.

0: hi kashwanya ai zo lefen zo za point pasari atanga puan chwa ani shrine eng unila mang o
1: le sin for studio changing retarin thle kania zaina hian shrine eng radio program ngai thatu zong zong te chibai ka bu veka cheu program ngai nam tak tak kan ngai thau le anga kan program bul tran nan mal zai kan ngai thanga lalmin chuangin anun wangin ti la sak ilo ngai thlang o

0: sanud kuin alla kahlanse.
1: Insan mutu ina lani ve te do ne mo in siar nu te cheu kai lo ngai to ga ringa tu na kan langai thak moi ta ka siar nu ti la ke ming sakani a message por ron lu chen nei ma sa beri chia pu tong oil ze sai lo chang hian a je net ke ming a lashing nun dai ri kha telem atelam atel e bang chu mo atel ni chwani tan ka thangi atya atel lo lo me mo ma se ala dang moi tak te a oma kan ron play ze langa chang ka lom lu tok bo ge a chang good boy hian a je net we should get paying kangai tha a be se na program nen be o be se na program nen lama ron te avan lom om chin tak em jerusa mahian a je net ta tho pa ini play a lom ta gin ka lo chom pui ve kang kalo chom pui ve kang ye izai tir tur zong zong khai duty pui ne ni tan le pusang ma mate nu permission veng thanga mi le control room duty zong zong le tung duty officer tan po ke chu kala boy don cho ok sms man ring lo pon mi lo she thiam me ang chu ron tia he thil ti zong zong ne na ron thana moi boy khup me a he je la za ma chu alo ma om chi ne boy na ka ra te mi te po message te mi ron thon pe sham sham tu na chwal gan la dot le gan lut nga zong zong me nga lili var te zai kan ngai thave thunga nga icham reng ti la ilongai thahawang o in savai tangaron lan ngal poke okay?

lili var te zai moi takan ngai thazuwa kamang cha to si ti hla ngai tha hawa tun segment ta na kan lan nung ber kan lo theng le don ta der me ya la to ber ta chuan lal nun zum zong te jt production kan si thum ti hla sak kan ngai tha hawa nga chuan tuma local bo lo ula rj anet kani a dar kwale achan ve hian zai ri moi hun kha kan mang hawa nga la moi tak tak kha kan ngai tha ho le don ani in lo let le cheu ga be se ya in lo let le cheu mai pon lo win local bo lo shim shim ula hey hemizo ahian rjs choice savlamoi tak tak kan ngai tha ho le don ania kan in tong le thwai don ya tuna jt production lanun zoma zong te in chi thum ti la sakilo ngai tha ho ang

hun hi a kal chak chin si a tro da kar tam tak ero hi da kar tam tak kal ma se da kar tam tak hi hankal vel ma se kal han ti nak nak hi chuan hun hi a local chak lu tu ka la te kan ngai la tam man chin lova duang hian la te a moi tul tu chin box si a zan he re tel tel mo so kan ngai thak kan artist ngai thak tur te chu Philippine Isumion zai than puyele Amanda Ananda zo kan emilo shitiam lo ananda ming than sangi o te changi lamoi tak tak kan ngai sa ho do na zan re tial tial la amoi tial tial hi ka tivesia duty piang hian ma se do thi chu ka soi ngai hau lo ti kha in lo shat ka ringa kan langai thak zan re tial tial la lung ti leng tial tial mo inom na mun che wa khan tu na hian studio sa na hian dar kwale mi som thum pani ani a in leng me the nu la te pin lo rim thea chen phe chmo chan ho te pin lo mo ho thea ani lo pon khuma te po nge muthuk tum top te po nin lo muzal vel mai mai thei ta ni chu chu wang chuan kalangai thak tur te lo in oi tirula in len te khalo nuam se in mut te khalo tui se kan segment te kan khu hon nan famta Philippine ai chang hian kan han chananga Philippine ai hi uyom em em ala te amoi si a chu wang chuan ama chang hian hunik kan han chan ma saberanga tuna chuan alamoi em em mai lungrun ti la hi longai sa hawang o

lung run ti hlamoi tak felifana in thiam tak me sakan ngai thajawa hela hi chu asatunu original ritamal somiti lawa khachwan a felifana hian asat thiam berakatia ke ma bi ka chamo ka ngai vedan mai meya chuan enge a version dang lak khana ron sa a la thu te po hi enge ritai ritai sakkan han sakpui ve chin lai kha chon hi lam te han chet kwal vel te kha langa ma se filifa nai na ron sak che ya na la thu te kha ni dan tur dik tak khan lu ruwa hen ron lu jok ten ga shyamo o la do legan lu ma in message ther lu gang jil sa ma a je zwal boi twa ta ai zo ta tur ni lau che zo lo me yang pa pa ri pu hian a je net kala phat san mya lau che nya e bul chan na e bul chan na la a chale me zai ti le tur khar din pu ya fal kon ra ze sai lo tlang wal fel em em jeza mate lo ngai tha ka tan nang ma mai lo win twa ta kini ho don ya ron dia lom om lut to ke kan ka cho san te to bok cheu sia te ro chu wan chuan uluk ta kini lo ngai tha sham don ya o kan nang ngai tha le tu chu di moi pui di la sumion khyang te sak kani a in zawai tang ka ron hla ne

tu na kan langai thak ta kha sumion khyang te in moi ta ka sakdi moi puiti la ni la polung len thak rai rai khop meya in thil ti lai chu te lo ti tui pha han be se la la tim puya fal kon veng lai han rj pe le tur kha nang ma tan le lo ngai thal ve zong zong tan le ka chan te zong zong le pa pari pu tan kong te ta ming moi te ya ke wala tui kwa la mi tan la tim puya fal kon veng lai ron ti puka la tim puya fal kon veng lai nge nge a hol gim te khop me mo se le so no ma se he nga tinge mo ni a zin in su vi kung de ron lu cha du mi a lo mo jela za ma hen arje na duty pu in no arje zwa bu yan ka nal em em nu aliam aliam san ta wong wong ta mo nang pun twa ta kin hong hong ang che o isai dir le tu zong zong khai tan le ro thar pa pari pu tan po ron ti po ka tereng me kwa ta kin kan ho pha tu ranga yang min min ron wish sap sap zel mo lo mom chi na nia kan ngai thak le tur chu tu na chuan ananda min than sang izai kan ngai thave thunga ka di boi mam ti lai han han chun som sat tang wa ilo ngai thaw ang wa

Mui dup dup le me sumion kiang te zai kan ngai thazowa mangai na chu mangai te chu ti lamoi tak sakan ngai thazowa tun segment a zai remoi hunatana kan lan number tu kan lo theng to don ta der me ya ke ma nen bi ka kan segment number to turania in ngai om le don khop me ya han ti kangi karon le le thei don kan ton le thei don kha sha le to box si la watero eng po chu ni se kamang chanan cheu ananda ming than sang isak mana khan ti lai kan ngai tha hawanga chuan lo in engol chao la do lo dam chao la in sa vai kan in ton le ma lo song zu mu tui mang cha ve ko

Hei Akashwani Aizal FM sa zapoin pasari atranga puan swa ani voin me ni somni pakwa zir top ni tana kan hun thoni na kan lo zo le don ta ngai thatu zong zong te in zawai chunga lom tho kan se nak to ka hun pa nga ya min lo ngai thale cheu torin kan so ma zeu hun man pui tu chau yar keler in fili rj fili ro khom kania engineer duty hilal chan zwala ani in zawain mutui mang thavek ule